0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedasno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sampeyan titi wanjenipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam ingkang badhe penaturaken dening panjenenganipun Ibu Ustazah Rahmatul Laili kanthi ngaturaken ira-irahan tekun tekan.

Sutresno budaya matur manjantasnya Miji wandering program 4 RRI Ngayogyakarta lan samenika Tinti Titi wancinipun badhe katurangan giaran salajengipun bangun desa kanthi ngaturaken ira-irahan pupuk alternatif sugeng midhangetaken.